Ia ia e fia fia ke tal tal lele ko tau pe ki mo toru ho e ki mo si o tau kai nga tonga ki ho mo poro kalama le di o tonga o Adelaide. Ko le o tonga ko e otu motu wanga o fa pe otu ferente mehe loto kolo Adelaide. Ki he fia fi falaite ko e ni ko hono uo furu maa fa o si ulai o i wa fe wa o noni. O tau kau kwataha kotoa pepe moelea kufai e he saame whawhetaa i kia si hoa aho kulau maalie moia fua pe o kia te au whawhetaa i kihono hua whamao ni onie whawhetaa i kia si hoa aho kulau maalie pe awana angalo ele ngahe mea ofa puripe aia kune whakamore more ho anghala fua pe aia kune whai toho ngahe maha kotoa pe aia kune huhu mehe awa aho o mo ui aia o kune whakakalau ni aki koe ae ofa moe whai whakatui koia ae rea o kufai e Sāme, pēr tau whāwhetā ilahi e hou eiki mo si o tau kāi ngā tonga koe whākolo whai e o tuā mā tau tōlu o hange koia o tau tae maria i hi e whiak koe ni. Wau si o saia whanoka pēr kō kore ke uhu whangatu i he ngahi talawhatapu kotoa pē wha ao whaki pēr mehe tau porokalamanga talangataha ia te awo whai ki tua mao. Kaya tā, ki o mou motu a whai whatongea ki o mou reti o ke whakahoko atu asi o mou porokalama o e fia.

ka mo me mai le wa ho e ki mo si o tau kai ngatonga ki he hi wa koia o e tahine kuini nanas pau pea mea hala o petia.

Ko hiwa, oku, ko hiwa nā mō toki mea mai ki ei, ko e tāpu mō e tuku lau mea pōtō. Pea tau hoko tai lewa mō ki e hiwa ko e ni, ko hiwa fo owe ni ki e whai ko ia o e whiri misi hei lala, pea ko e misi e wā e ni. A e ni kui ai hiwa mālie ko e ni, hiwa fo outaha e ni, fa mui mui taha o e tau ni.